Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

يمكن الريكيتشي أفريقيا. Tigray bayan Pretoria, sabuwar gwagwarmayar siyasa bayan yarjejeniyar zaman lafiya. Yarjejeniyar zaman lafiya ta Pretoria da aka rattabawa hannu a shekarar 2022 ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen basasa mafi muni a tarihin Habasha na baya-bayan nan, tare da samar da wata muhimmiyar dama ga ƙasar ta sake samun kwanciyar hankali. Yaƙin da ya shafa kusan shekaru biyu bai haifar da mutuwar dubban mutane masu yawa kawai ba, har ma ya sa miliyoyin mutane suka rasa matsugunansu. Tattalin arzikin Tigray ya durƙushe, sannan matsayin Habasha a idon duniya ya samu mummunar illa. Saboda haka, babbar nasarar yarjejeniyar ita ce kawo ƙarshen mafi yawan faɗace-faɗacen da kuma samar da mafi ƙarancin tushe da ake buƙata domin warware rikicin ta hanyar siyasa. Sai dai shekarun da suka biyo baya sun nuna a fili cewa kawo ƙarshen yaƙi baya nufin an tabbatar da zaman lafiya. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Abubuwan da ke faruwa a Tigray a yau suna nuna cewa an shiga wani sabon zamani da yaƙin ke ci gaba ta hanyoyin siyasa, maimakon tsarin da aka saba kira da sake gina yankin bayan rikici. Ko da yake tsananin faɗace-faɗacen makamai ya ragu, har yanzu ba a warware muhimman batutuwa kamar rabon iko, halaccin gwamnatin yankin, sake fasalin cibiyoyin tsaro, matsayin yankunan da ake takaddama a kansu, da kuma makomar zaɓe ba. Saboda haka, rikicin Habasha ya fi ɗaukar salo na siyasa da na hukumomi maimakon na soja. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka fi jan hankali a wannan tsari shi ne yadda rarrabuwar kawuna a cikin ƙungiyar 'yantar da jama'ar Tigray, wato TPLF, ke ƙara bayyana. Ƙungiyar wadda a lokacin yaƙi take aiki bisa fahimtar cewa suna fuskantar barazana guda, bayan zaman lafiya ta rabu zuwa ɓangarori masu fiffikan manufofin siyasa daban-daban. A gefe guda akwai masu ra'ayi na zahiri da ke son yin aiki tare da gwamnatin tarayya bisa tsarin yarjejeniyar Pretoria domin kare halaccinsu na ƙasa da ƙasa. Yayin da a ɗaya fagen akwai ɓangarorin da ke ganin yarjejeniyar ba ta da isasshen tabbaci ga nasarorin siyasar Tigray, don haka suke goyon bayan tsauraran matakai. Wannan yanayi ya haifar da sabuwar gwagwarmayar iko a siyasar Tigray tare da ƙara wahalar da aiwatar da yarjejeniyar. A ɗaya ɓangaren kuma, tsarin baya tafiya ba tare da matsala ba ga Addis Ababa. Bayan yaƙin, gwamnatin tarayya tana fuskantar buƙatar tunkarar farfaɗowar tattalin arziki, tsarin tattaunawar ƙasa da matsalolin tsaro a yankunan Oromia da Amhara a lokaci guda. Saboda haka, batun Tigray ba kawai matsalar tsaro ta yanki ba ce ga gwamnatin tsakiya, batu ne na dabaru da ke shafar kai tsaye haɗin kan Habasha da ƙarfin hukumomin gwamnati. Saboda haka, gwamnatin tarayya tana kallon yiwuwar sake ɗaukar makamai a Tigray ba kawai a matsayin barazana ga yankin ba, har ma a matsayin wani hatsari da zai iya shafar tsarin tsaro na ƙasar baki ɗaya. A gefe guda kuma, ɗaya daga cikin manyan gazawar aiwatar da yarjejeniyar Pretoria shi ne rashin samun isasshen amincewa tsakanin ɓangarorin. A batutuwa kamar kwance ɗamarar makamai, dawowar waɗanda suka rasa matsugunansu, adalcin riƙon ƙwarya da makomar yankunan da ake takaddama a kansu, kowane ɓangare yana ganin ɗayan bai cika wajibcin da ya ɗauka ba. Wannan ya haifar da matsalar aiwatarwa a lokaci guda. Idan ɗaya daga cikin ɓangarorin ya ɗaura aiwatar da nasa alƙawari da matakin da ɗayan zai ɗauka, maimakon tsarin ya ci gaba sai ya kasance ana ta jinkirta shi. Wannan matsalar tsaro da ake yawan gani a yarjejeniyoyin zaman lafiya ta zama ɗaya daga cikin mafi raunin wuraren tsarin a Habasha. Bugu da ƙari, halin jin ƙai a Tigray ma yana kasancewa a ƙarƙashin inuwar muhawarar siyasa. Rashin iya dawowar ɗaruruwan dubban mutanen da suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu na dindindin, rashin kammala gyaran ababen more rayuwa, da kuma tafiyar hawainiya da farfaɗowar tattalin arziki ke yi sun jinkirta samun sakamakon zaman lafiya na zahiri da al'umma ke sa rai. Wannan ba kawai yana raunana walwalar jama'a ba ne, har ma yana rage halaccin zaman lafiya a idon al'umma. A al'ummomin da suka fito daga rikici, ɗorewar zaman lafiya ta fi dogara da ingantuwar da jama'a za su iya ji a rayuwarsu ta yau da kullum. Idan ba a tallafa tattaunawar tsakanin manyan 'yan siyasa da farfaɗowar tattalin arziki da zamantakewa ba, hakan na iya haifar da takaici a tsakanin

jama'a. Matsayin kasashen da kungiyoyin kasa da kasa ke dauka ma yana da muhimmanci a wannan batu. Yarjejeniyar Pretoria wadda aka rataba wa hannu bisa shiga tsakanin tarayyar Afrika tana da muhimmancin alama wajen nuna nasarar hanyoyin Afrika na warware rikice-rikice. Tarayyar Turai da Amurka kuwa suna kallon aiwatar da yarjejeniyar a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ma'aunan dangantakarsu da Habasha. Sai dai babban fiffikan al'ummar duniya ba shi ne samun rinjayen siyasa ga wani ɓangare ba. Illa aiwatar da dukkan tanade-tanaden yarjejeniyar da hana sake ɓarkewar rikicin makamai. Saboda haka, ana iya sa ran ƙasashen waje za su ƙara amfani da taimakon fasaha, hanyoyin sanya ido da kuma matsin lambar diflomasiya a lokaci mai zuwa. A ƙarshe, Habasha na cikin mafi mawuyacin mataki na zamanin bayan yaƙi a yau. Kodayake yarjejeniyar zaman lafiya ta Pretoria ta yi nasarar dakatar da faɗa, har yanzu ba a samu sulhun siyasa da ake buƙata domin gina zaman lafiya mai ɗorewa ba. Babban abin da zai ƙayyade abin da zai fara a gaba shi ne ko ɓangarorin za su ɗauki yarjejeniyar a matsayin takardar tsagaita wuta kawai, ko kuma za su amince da ita a matsayin babban tsarin da za a gina sabon tsarin siyasa a kai. Idan gasar siyasa ta sake rikidewa zuwa gwagwarmaya da ta ta'allaka kan tsaro, Habasha na iya shiga wani sabon zagaye na rashin kwanciyar hankali maimakon fita daga raunin da take ciki bayan yaƙi. Amma idan ɓangarorin suka zaɓi yin amfani da hanyoyin kundin tsarin mulki da hukumomi bisa sassaucin juna, yarjejeniyar Pretoria na iya zama wani muhimmin sauyi na tarihi, ba ga Tigray kaɗai ba, har ma wajen sake daidaita tsarin tarayyar Habasha. Saboda haka, babban batu a yau ba wai cewa yaƙin ya ƙare ba ne, illa ko za a iya tabbatar da zaman lafiya ya ɗore ta fuskar siyasa da hukumomi. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Karshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.